0: Arya Pratasena yo Arya Bima.
1: Iye nggih.
0: Nafsu anu ngaguruk-guruk amarah teu kawadahan. Mireng wartos ieu dawala pakang ngajujug sawarga maneloka.

0: gaksa maksad ngamah jumantar. Nanging sadrenge pun lumampah kawang-awang Raden Gatotkaca ngeping sodir merak ngeping sosodiran.
1: Wah,

nan wes-wes kanggo anu nggugung gumira di bojong loa. Mugi tampi bikin tunan anu